0: Mbutenda wakulusa na kusolola kana utikolera. Mbutenda unatambizwa na makamaka na zvakurya zvinatikonye. Chenka kurya zviwisi penu zvakuleka kuibva. Manza yana chidzo chikuru nsiku na nsiku. Ese yangati adasvipa kana kubara mautenda ninga manyoka na kulusa na kusolola. Mbuto inaonera zvankhoza inati itani izvi. Kusamba manza nguwa ense na madzi ya kuchena na sabao penudota musati marja na mungati mapesa kurja. Kusenze sashradi mbuto ya kuendera na kuisia idachena ichivaliwa pabudzipo. Kuika mumbuto ya kuenderamu chigubu penutini lina madzi na sabao pakundu. Muchika pabudzipu sabao kuitira kusamba manza pakubuda kusenzesa. Zvikoe iwe na nkhoza yako. Mbuto inaonerera zvankhoza mulemerero wa
1: tukukuru ndi nkhoza.

0: telefone kamboka katsikiswa mugore re 2022 adikani mabasa edo akuna nada kusvika pa 12 nekuti tingaite chisumuka pa chitoro chena nemawambo chine magoma
1: mwana
0: ndanga ndiri mushamarari ndakombo.

chimulungu wangu kubona luso kuna ndibasalile nikubona ya nana kujabunu na makafiria elea kusayanzeru upili pulisa zunga na utani kuprema yano nchabunu mbabulumeza kujula aja ulafuna pulisa mbasivu haba.

0: Petinho.
1: Nandini wa jovensa ime.
2: Tenda koda itza Petinho. Ante gushiko matentish.
1: Mwengo na ida ipa ime.
2: Nyamasi una izuwa renyu ide. Mamuru kule mekietu kwenye masona.
3: Nimanti kukumote.
2: Ndi waka pondana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana. Ndi waka rugisana

Senzi sainguwa eliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawaitra kana kanyara zinyunge sabau kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Kolera inhenda inobatu kwa makamaka ngekusenze sa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Faizaizwa kana kamvura kana kusenze sa certeza haiwane marota. Zirida inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera.

senzi sainguwa iliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Kana waitra kana kanyara zinyunge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Kolera inhenda inobatu kwa makamaka ngekusenze sa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Faizaizwa kana kamvura kana kusenze sa certeza haiwane marota. Zirida inhenda yokurutsa nokusorora kana kuti kolera.

senzi sainguwa liyese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawa itra kana kanyara zinyunge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Kolera inhenda inobatu kwa makamaka ngekusenze sa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Kufaidzaizwa kana kamvura kana kusenze sa serteza haiwane marota. Zirida inhenda yokurutsa nokusorora kana kuti kolera.

loko ni wuxile ku biha ka mina ka fanela wena a ni swi tivi ku mi swi ni hlamuxela hinkwaswo leswi ni nga ku byela a ni swi tivi ku mi swi ni hlamuxela hinkwaswo leswi ni nga ku byela ni madyambu loko ni ri usiku wena un'weti